0: Sinarada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye. Sawarga maniloka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engalungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemercukunda. Di karaton Balemercukunda sinarada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara